umbrenga chong men shire lono aguri me di mar umbrenga chong men di lono me umbrenga chong men di lono a chong men di lono ko chite chong men di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chira guru me di mar a chong men flele ko chite chong men shire lono sa chong bren ko le po a bi ne nan chan feo pa agule bren ankara bo a bi no nan kara sa chu nu apreti ku ji ti chu mi di lon pa sa ni ne pra pra pra pa a ko lu bren ku le po pa sa bi nu nan pre li a chu ne po lo po sa ni ne pra sa bi ne nan chan feo ku ji ti chu mi di lon a ko lu bren nan kara ku ji ti chu mi di lon ku ji ti gur me di mar pe sa chu bren ku le po a chu mi di lon umbren che gur me shre lon aguri me di mar umbren che chu mi di lon umbren agur me di mar pa sa chu bren ku le sa chu nu apre te te pa sa bi yin pre pre pre aguri yin nan pre li sa chu ne nan kara ani ne pra pra pra sa bi ne nan pre li sa chu bren ku le po